Gabisanan ka suwabon tabi na ikaw kapirong ako kagumerti ka sa limbahan baros dusun ko. Ay aramay bo. Dati ka suwabon tadaw ko duod bay na tiki ako onom di titulan ka po. 2002 na pada manom. Insan pa ko agum yung paiduhod ka suwabon bay na ditig ka sa limbahan baros dusun ka DJ Maida. Kasarin na kaya timpud bay na ti sumawalin na ti kasalimbahan boros dusun dit kasalimbahan boros malayo di teno. Yang pa ikaw di tampalot pa yung karaja DJ Hex. Hanya aku cinta kamu semua akadaw. Kasalimbahan boros dusun kaya 2 jam iti magkeringaw. Gisam 2 jam ko hapod amisod kasuabon. Keringaw do kayud paparongaw sinding-sinding dusun di tengah ramai makapailah nagimandahay palombo sa kyo siwa-siwa to nagipasan-pasan do kayud di ano di manda kayo po tada maya di tiwasak paningaw FM kusungi sa siyam 58 siyam 68 kyo yung kuro kabar kasuaban bayan nati alang sandat lobi pada sanong mantad kay kaniham alidas da kyo taranong atapurimanan. Ampo si ka tumamili magkinongo ka wagudahayd ka suwaban bay na ti pangaruhang pangambalot nun nuno po at manuhin ako kung na pagkano magkinongo di ti kasalimahan na kaningaw FM.

0: Amiya Galkasari, ilan to ka taruputan ko ngayon tawan, da jam ko, kikira jam ka siyam pa 5 minit kayo. Amiya pa'y naging kapilan gatang-gata, da jam ka siyam talon hapad minit. Dua sinding parangahan, pagulo dat orang awaruputan ka ngayon tawan. Sinding asal kaloyuk memanta di Herni M. Laang no, umsutan anda. Sinding manta di Jimmy Palikat, kada sansolo piginawan. Kaningaw FM ku, ay aramay bo.
1: Magkaringaw di kayo.
0: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiam, gisam jam kapada misod kaswabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

Iti na puraputan ko ngayon tawan da tarawbay na ti tapinay ko da hiti i dawatas kayo nun po ng sakit pagunta ko nalabos ako bisan meteorology Malaysia o pagluwi ti ganing ako kaya kasuaban bay na ti gisam da panong sadapon rumasam midpipirohat kayo nun ang panong tatuang na po ang rumasam linaso mata dat 2 na po ng 3 darja Celsius gisam 3 na po ng 4 darja Celsius o midday nom kasuaban bay na ti rumasam midpipirohat kayo nun. Sadapon maninggarud mi ampai tongus mi tenggai rasa mid pipirot kayanan. Ampunang tatuang na punang aroma sa mid pipirot kayanan linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 4 darja Celsius. Idna bawan kasaban bay nati aroma sa sadapon gisam da tatuang maninggarud mi ampai tongus mi tenggai rasa mid pipirot kayanan. Linasu mantadat 2 na padam 5 darja Celsius gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Idsuk kasaban bay nati aw rumasam sadapon rumasam mid pipirohat kayanon panong tatuang aw rumasam linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 2 darja Celsius tahuri na hitambunan kasaban bay nati ruputan aw rumasam kya sadapon maninggarud miyam pay tongus mitanggay drasa mid pipiro kayanon panong tatuang na pandanga aw rumasam linasu mantadat 2 na padam 3 darja Celsius gisam 3 na padam 2 darja Celsius. Ilan ang reputan ko ngayon tawan ni Deli Mahatwata City. Kaya nun po ng sakit po kung takot, tarabay na. Ipinalabos at kopisan Meteorology Malaysia.

Kasalimbahan kaninga OFM, ako na po ka orang o mayada frequency, siyam na po na mapatitik turu, nga orang o kayo naging mayada at RTM click, ya. Maya naging ditit portal radio RTM.

Sumusot iti papalong basot kapailan gatang-gatang miyagal na kasasari kiyo. Ato, kay haro na matigyapasan di aman kan. Kung sikaw na kiya aman kan to, aparo na papato na pasan na iti Kaningaw FM, aparo po naging magkinangaw Kaningaw FM kiyo. Sunudan na itong atambalot nud o magkinangaw dahay kiyo. Aramay mo ti Kaningaw FM kan to. Salam muli siya madani kumadi ka DJ, kadi aman ka diti, iya aman ka na salam sa pamajujaya. Pabisa na nga na papanaw ka rajahin at konti, iya kunti hitid maginda ka. Nailan na bo. Kasasari mong kinungaw diti radio to ko, kumadi mo ni kasayang ato koy sara sa pinsadu, di ka iti ginawa ko, kadi ka wago. Nga ka mo yan, iti aman ka. Kumadi ka DJ, haro timpo, mga kita kupi-kupi kyo ka. Tapon na paman, tadno, aman kan. At agad may money kasayang na karangod, mga ngat ka doon may kupi-kupi. Magkinawat ako ti sinding di Danny F. Malinggi. Pagulo pa palang pasukod ka pailan gatang-gata. Sinding daw, guminaw ako.

Tina ka bilan gatang-gata daraw bay na kyo? Kaunam titulan ka hapon? Tinarabos da katinanan pamarunan gata sabah LIGS. Latex te kasusugata siya maringgit 52 sa kilogram. Gata kapingan grade isa 5 ringgit 2.6 sa kilogram. Kapingan grade 2 4 ringgit 8.4 sa kilogram. Kantalan grade isa 5 ringgit 4.8 sa kilogram. Ang kantalan grade 2 4 ringgit 5.7 sikarap 1 ringgit 3.9 sa kilogram. So, gusto ko pa kayo, latex, teka susugata, siya maringgit 5.2 sa kilogram. Gata kapingan, grade isa, 5 ringgit, 2.6 sa kilogram. Gata kapingan, grade 2, 4 ringgit, 8.4 sa kilogram. Kantalan, grade isa, 5 ringgit, 4.8 sa kilogram. Kantalan, grade 2, 4 ringgit, 5.2 sa kilogram. Ang sikarap, 1 ringgit, 3.9 sa kilogram. Ano ka piyo, gatang-gata, dadaw, bay na, tabinay ko, ngawit. Kung anong dititulan ka po?

Bam tilumusan dat makinangaw sinding kaya. Paglod harahot. Kapailan po lumusan kunti, no? Iti sinding pinyapatan di Tenzin J. Yan pa'y di Valentica Lewy. Kada kasalo ka.

Kapisanan kesabon kumadi JJM. O sika mo mungkin ako agung kaningaw FM kesabon by na kyo. Niyampay na gida tapaganakan kyo. Ang koron na hinantambunan, magado matu kyo.

Sibata pa semua ti tambalot ti katabinay nga hiti di Facebook. Maria Johan, no, pansiko ay Maria Johan nga sa rugiadat mga ipamasan dahi ti Facebook kaninga FM. Kaya, pabisanan ko sa buntan ako duo, ang pibawasan ko madika di Jemaida, kabisanangan panog karaja. Salamat bertugas kad malayo ka.

Kakal Panggirot ingkana sinding mata di Gideon Hilarius. Esong lang sa suminding dit na ilanta ko da nakatangkiyad na sagigisam kaya. Sira darong awila sinding daw nga nagyari hara irati. Takdit ikarati kapiyada kamayan nila sinding kaya. Rati na pa daw dito pinay. Matak dahil pamaratian kaya damot haratin po to ko miyampay datulun teka lalabi na paganakan di kaupusan kaya ano na kasi watan dat popo kita da lisi tupus to auto ko na ilan gisamsera na timpo miyampay diolo da gima harap boros dito sa roku dat itinakamayan dat it ako na mo kakasalan dito silapan datulun ka bo dito boros kaya to kasaro takaw dat kihara kasari at timpo takaw kihara na patimpo takaw hara patimpo takaw dat miyampay dat paganakan eka hitim po magunan baka mayan kaya pabas ka it atapat na pang ayos ati sa dati ako ilo dat gisam takaw sayra may pasan na panadit ka mayan din tinga sumanong na po yung pasik kaya. Pasanong ang naginawa.

sikahan na paginawa mo lang piyad gatagwa nga magisusway pagumbalan din ka po siya. Babasot at bonsol tabi ka apang kalapan na nga kadata ko kalihudat itsawat kyo. Kabisan nga DJ Angela na kayong kawas na di ko piyo dagatang do kantalan kyo kati alansa na da ginawa kod inga may olos di kantalan diri dagi ma nahuyan na kuno madmintakad pirhok mamanaw gakod minangantalan makiano ko nagitang anak de kiipsi kati dagi ma akon ma di kapasan no kati akon makapasan ti DJ tanda po yung pasiyo kupo kadi kawago adoy nabasa kuno di senang kasari bagi hati man pelembus sepasan kyo tanda po yung pasih aku po kakawago senang lagi bagi lepasan dulu tapi naik kapasarahan lagi kumad gatawan to kau kyo kano deh gampian na kopi hikantalan na kayo warma may alas. Nung yaha, abulik ka malas tam Pinay izan. Pagulian kud harap pamayar.

Mungkin orang tahu pakai gua sinding ke ya. Iti sinding mata di doti. Om iti na pedao nga. Anong diti ano nakarong auto ko dusun datang gila. Nombay na tatana. Isi ano do guangku ka.

0: Sarap. Magkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa damisod kaswabon.
2: Nung kurang dami kinangaw kasalimbahan bro susun kaningaw FM.
3: Haro, apa bayang magkaringaw? Kuhay, aramay bo.

Magalit alala, ito ko nota ano kapag isundayt kayo, ito pinay, kakawago. Kawasanit, asan naman yung dayt, ito pinay kaliyun. Nga bagalit, haran na pipiro, linay di kaliyun, dataw kayong bulay. Harakasari madat sunday titi. Ito na po nga sunday ito nasukay-sukay ko. Hello, kyo. Bilakasari kantod po ang balon kyo. Mulang piyad. Sanjam po ti tamag karingaw. Pambalo ko kyo. Gadu po gonong nga gomoki. Gomoki na gout nga godui ka. Diyahoy. Godu pod gonong nga gomoki. Gomoki na gout nga godui ka. Maida kayo rated it sundayt. Pasungi sa siyam, limawalo siyam, anamwalo, anamwalo.

O kon ko yo ku sinding di Diana Marcela Gausi. Jam ka pod dun hapod minute no. Andiya hoy, morning galaw tulukun na karang o sundayt. Aralom om iri, baro nagkamayan na sundayt ka fiyo ka. Fiyo? Insama kay dari DJ, manataw ka simbar na po daddy ka. Tingko rin mamangin sa makti kiyo. Gadupad ganang nga gamaki, gamakin at gawat nga gadui.

Mamusaraw ako pang pingkura mangin sa makya. Tapi na ay saiti, izan. Pasiwat ako pati takapailan kya. Iti tadaw spot pagunte kaharisukan negara bagian do titiid kayo ng sakit sarayo. Panjuran dahiti kompleks spot keningaw da tadaw ko anam titergat kya. Kahapad tulan kahapad jam ka anam kaswaban gisam jam kelima sa depan. Ang pikikiro ngayon pa himagana di Datu ni Muhammad Nazri. Siapa nagi adun liawan.

sinding di Jelisa Johnny ia terserau ku semak nada jam ke peduan pada malam minit nad baina DJ Haratunid gaut kad orang aku di Sundait utubatkan tasi simbar daun DJ kadi ari ni oroi harga oroi tanda gaut ini. Oh, harap pamagi yang akan ke gaut dit gaut tok mayan dilo kyo ari ni. Mbak min sama kai ku di Sundait titik yo. Right na padaw tinga tadaw ta daw awayan to ko ah godu pod gonong nga gomok gomok inod goat nga godu ika nang samakan kuna dik yo sige to pinaedit mo kin samok ditenu di tapi na izan si waktu ko pati pasan di Elvia sa mic ya. Hello, kapisanangan tadaw ko duo DJ Maida Angela, kapisanangan papanood ka raja miya pa juru teknik kaning Awe FM, hebat siok niya. Nakasarapan na DJ, kamo nakasarapan, nagi ya. Siyaw tu, alam ba ito papato da pasan, ano di, makinang ko kaning Awe FM, dama-dama ito mamansuit ka raja, kadi tapinay Elvia, tih miyagal nakasarik yo. Sana talidas ko kasasari ponsi ko dot pason-pason id manikita daw may ati kasalimbahan dot kini nga FM kati manta diari ni Isilov Uji Marcela Narumbay Floria iili na mirunang is Kim Tomani tabi piyambalutan sa gigisom o mingko kurono ko ngayon tawan hinado ko yu asanong kopyo ko ngayon tawan dahiti kadi Elvia senang anda peralan da karaja kya Elvia. Pada kata jam kau pernah bisa bakal kasari orang awat kabar. Apa bayang terong awat baino? Kau seru kau penangku. Mungkin awat sinding-sinding lalai dia. Meninang dat kalangat dan kadia boy. Mungkin awat aku bisa sindingi boros da sungai. Tadi Amidin, Jabidin, Julita. Ngarana tenduk ya. Kumadit ki ngarana Julita penrongau ti keningau FM kesuaben baino. Kinong hono iti sinding.

0: sana ako na latuuno di ay. Manay ko pitik kaday takanan. Loyo, ruwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kakitul po sa katuli. Kada po ni Gukad. At kayo na po yung sakatong hawk kabasa.
0: Eh, ilaw na sangal na ko piyo. Mumusoro na po tinansundiri ang mumantang lubokon.
1: Eh, piyo. Eh, kanang dalihudis sa paping. Ang uso ng mati kasi mo dulali sundiri.
0: Oo, eh, kano-kano.
2: Kada ita akanan, kayo nun pagaruhan manigup. Isribat akta panamangan manigup, montok kalidasan 2024, akta 852. Manigup it kayo nun dilo, milad antakon danda, bobos akawas, 5,000 ringgit.

0: Panintapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo Kumadraja Ompegun.
2: Kazan Kumakotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.
4: 共同坚守团结的决心。

ko sa limbahan Moros Murut. Pagayaman to ko Monsoy. Do, pagayaman ta ka Monsoy po. Doon ka tajam ko po damdo at tanga daw. Babayan dot by no inga na suway kasuro ko pa nang kujam ko pa namin sa tulong na padminit at kaswaban kyo. Parang o sinding-sinding kalangadan, sinding-sinding lalayid, gumadit ang orohian na sinding-sinding.

Abi sanangan kumatay sanan makikinungaw. Yaku i Justin Lusa, mantad kampung susuron tambunan. Ano, makinungaw ditit kasalimbahan Boros Dusun, kaningaw FM. It ang arahian makinungaw sinding lalaid, kadalihway, makinungaw kasaraw kapanangko. Manikid kaswabon, tadaw kaduo, jam kahapod amiso, talun hapod minit kaswabon. Pak, pak, kang kundo. Sumusui do jambatan, jambatan do tomporuli, baka sutinggi aku. Ba, makin ngaw kau nak ketik ya?

Wagu ti tarang okya pagulod. Arang awit it kasaro ko panangko. Kontok nagi ang aranda sinding itidit ababayan na sumusuhot. Kasaro ko patay daw man tadi Kimon alias Justin Misun. Kapagulod arang awit sinding dilam kinong hapati.

Mindanao FM. Makan toko dat sa nga daw montok kinoristinan. Mga kanta kanan dit o sanong montok kalidasan. Ang paglumakan, mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Ya Allah, barakatay no rezeki pinatahak no kumadahay. Om, insa duay kay no mantad tapoy naraka.

0: Sini-sini kalangadan, mugawi kasarahan dilait.
1: Ya, hiti tako ni dababayan kasaro ko penangku. Ababayan di mo ni nonggot kasarahan kyo. Lalabi pandahit, nugyari. Minaya, suminurut, miyampay da sinding-sinding.

Iti tapano di kalimpupusan iti kasalimbahan boros dusun kasaban bayan iti tapinay. San po po sikaw do kayo minagkinongo mata dite nupod gisambayan iti. Sikaw na kita pinay nga di pinapatad basun. Suminimbaro sundayit kyo. Nagkaringaw maya dite ababayan magkaringaw dite no. Ilang busan na dumagin ang orti kanina WFM sumusuhot iti kasalimbahan boros murut kya amdua sinding parangahan ko di koyu pintong kya dan toko gusto abon bay na ti manta di Dato Francis Landong pinyampatan di Evelyn Laina Ibit ponguhatan may sakago sinding manta di Jimmy Gingor ay sa nasip momogun mam gisa makapirang aw kawagu kya nakopod.

Iyo pabagat kong kita plus pagayaman takaw monsoy ra oro karwoti malap min korang opo yo ra pagayaman monsoy ti ra oro katalu jam katalu sampai jam katulu sora ronom no mabay kau DJ Sukri ra santai petang kita rakit di jeloy mingko to.